0: guitar nel panang nampilo.
1: Kala.
0: La pensé en que non puta guitar nel long dolang la rod bomb.
1: Kala.
0: La pula.
1: Kala. Nang jero iklo. Pikalam lo nang lila. Kitip kiteng mate guitar na tu senang like. I akile ki ot ason si. Inang kitek dun long la si. La so puta kachitana po nang li panakiru nang pipar pilo. Tang tinang li. I akang tu yang dengan at kachar li dun. La guitar kirot punang ho la. So that tu akang tu yana tu nang liko nat adim se kacharli dam la so putak than pajer mi ikjima
0: neli metric pastet aninkan patkai college sineli methang aning kyang ban chongwai lo bima hem pen ke neli phan shilong se nang ke papori ji phan aning ke hang se ta me neli bang ke shilong dam de ma sil dakla nagaland dimapur along matlo dak patkai christian college budo dak neli ning ke hang people si chong waima pulo dang te hola dak music subject do
1: kala
0: ama sin neli ang ke la dak se entrance exam ka do ve pidun lo long ta long dun chet lo
1: kala
0: api hudak si la po music charli dun bom lo ang ton guitar chot la pugli hudak bang ke choir la pen music

0: No, chero ik pilo nang lipan. Nang likang pupon, a music studio. Kingswood Music Studio. La sua puthak nang li than pajiri mijima. Ko son pen si, kapang cheng ma la pen non an kiwan la sua puthak.
1: Nona bangga prang bangga Kingswood Music Studio pulo. Non bangga recently ako ni amen la chela tuplot la. Kingswood Music Studio pulim. Studio podim bangga nam nang school basi ako chibitu nang kok la non bangga.
0: Kala.
1: Labangso school nelikang puke 2021 la COVID do boma hut. Hormu bangga la pulo. Neli kangpuji apana plan ke do aprang penlo setame awar sai kimi me pen ajor sila po methanga hemlong se 2009-10 lompen la po methanga hemlong se chethan bom la pula osomartum bang photrok bak bang pho bang chinitum la zala son la tum phansila po than bom diti la pula ya amasila po neli dia ko dimaporta visiting teacher son dam bom amasela pu dambom dambom ba ha puenda ko idea da enbom enbom ko sanse ke thanang ji ma ko sanse ba isia a school by institute kang puji pute ko sanse ke ranang ji ma la hai ko sanse management a kam klem nang ji ma la hai charlie pon bom prajam institute along neli choklem dun lo charlie da penang charlie dunong lo management a hinda charlie long lo la pen music a hinda charlie dunong lo workshops ka do ve penang an concerts serme pidu nong lo la pu international pen ya munita tum pen sta me la pu collaborate po concert pen ne pilong la pen workshops pen sta me attendant bop la play master class ka do ve an sta me attendant bop na se non da so school ne li kang pu a te ga la pu lo ne li metang pan ali chipa do oji la pu kali se ta me karbia khai ba karbi kalidet pasame da karbiang long ke do akhai tin stame neli ke thek tang a talent ba skilled la hai hui ako nil stame ako eme thanga moni tumpen kachi share to ji ba neli ke thek son alang tum same neli par nang thek dun son te pu neli copy si ke thek ma alang tum bhana ko chi share to pu alang tum bang ko lansu se nang thek tu mu te pu bang

0: cái số bên này sẽ mới bên ăn cái bên mình bọn depressions đồng hồ bên này là hai bên thì tụm hẳn bên ăn bây giờ bọn
1: à học bật đi lâu nàng chờ rồi ít lâu nàng lịch hẳn tăng tế nàng lì cái măng bọn làm thế Kingswood Music Studio ap han pini nang li parjap lo tangte nang li la so phan pinap ku pisike pe plangji la so puthak nang li kahima na mang nang li che than pon ikjima
0: ne li kahima na mang ke pachunji phansi bori la non ma ke majo phan than thelang
1: kalang lo
0: seta isi mo themuchot institute son ke parjap ponji phansi ning hang jate je eme thang mong sta me non ke nil tum la son department a teacher nang ji lapuna da pianist nang ji guitarist nang ji ba vocalist nang ji pulate itum eme thangang bong ke ave
1: kala
0: kave join si non nilita hong pen higher one nang ra jong si ituma amuni da pani tum la haitum han train pa mekat lo pulate mo ani si non pending kan gap in ko ya pike mo eme thangang ang bong ta dopo bang adim pen chuan jok plat po so itum tai ke mo eme thangadim da chi humrui long po
1: aho pading lo
0: la lo la sin nili mo pejo pejo ke non pen thimu chot aphan sinili akemang pondo mo arnam jong se ne phanto warnang pi bang paklang pon pulote isi memu chat ason adim memu chat ason a hem thimu chat ason nili labang so a school ke pa bang tang pon je phan sinili ma tha pon mang pon
1: pigla me pigalam lo nang chiru piglo nang li phan tangte nona bang ke lapu hem tunana che bang thu ik senang nang li phan hem tun pen ning nang pathe dun uwa joini si pin nang lila dak anang le lo budam lo pute karbiang bong ke nang li hen lo lapo an e ki thip ki thenga na thu mate ku mana thu pu galan kang to yang den ke le dun thu tang te hem tun pen nang li phan ning nang pathe dun uplo tang te hem tun along nang li tum kumat mat si ki du la so pathe nang lina cha thaning jima
0: nil tum nil pai la pen nil po kado we dura pe ke tum hem si bank ke abdo
1: kalang kalang
0: bank kri si do setame ino da banke aklengsi banke chevoi juilo la se banke abdo banke bang bang pe non banke ako ano tin ta piso some en rep ama se non banke che thang jam no se non nili banke ako nili pai la penili post ame chevoi atlo non banke
1: kala
0: se non banke nil tum penan so bahini si do
1: kala
0: la penan so bahini le do posta ke hemisit ako bahini ang bang da ko ke do kache prek do
1: kala
0: ala sakuri kachoklem pene pena jo
1: kalang
0: hema sarbang ke dibrugarh dan sidok
1: kalang
0: pase nilibang dang dipu sido
1: kalang nang chiro ik piklo nang le phan tangte ki padusi akar junili nang le phan angkar jukang tungla puhen lo uve ki mi atuma phan nang li kupi alam the se ki than kang tung mala so puthak nang li than ik jima
0: nilin pen nili ke thek ba kachini dam ateng pen message by si alam ke thantikang ji ke la pelo itum ajad akam alam le charli pusame itum focus nang ji la lopolte itum itum a goal do nang ji a vision do nang ji la lopolte itum ajad akam alam le charli claim pusame itum mo arnisi ke athe chulong ji la si non nelik music a nachot la pokalilo Prag jam, feel anadle Charlie dun pustame, tum Charlie dun pamekanangji, goal setting bang dunangji, vision dunangji, lalo pote tumo kederpen pustame, a take a chulongpo.
1: Oh, padilla. Iligas at handam nanji, ke doik piglang tema, setame, a poralam do a potsi, a pinia bank, a letum la daanle, a inton e colonna, ye nanli la daan givang a ponali pana kiruna pipar piglo, la penali clam kedam along and stame, arnam denali pan here jumen and people bim bomna, tante nali panachuru iglock.
0: Cardum.
2: Lapuana por nang ditum kichuna jai mek ang deng along pen. Kingswood Music Studio aputak jivoning ti la pen helvelin timung pia tumang bong chihu chiput arjuik long tang lo. Lake Akashwani Dipu. Aduntu lun chitu ang deng along pen asan sonalun arjuik sinang. Kicheng sialun lake mongol synchro la pen. Arisang ho atum kilonalun alun alamte wangnon karbi kedoan tangte labangsolun arju iksenang.

0: han chulang ki pachu pen lang ekivet nephan kalana lahon la puan pai chiklo jon kep arta nang plengsi nang nirijak no dong pen nephan kengkam kachijol nikithan kahon kithi pen near u clock si pai po putha pusi lamdok nikithan nang sonthot kahon kithi ki tinin e pai tinin e pai mantune arki kangreng krung asining ta mantune pen arki paruwe kewan jimapu sining nang cholanglang ke jongthu klopropro chot keman pilbia thak pacham e lale ki un putak pupi bari ajo ki e mil jirhuta apu angkor chipadu chipuri e piyo pripli sarumainuta kesok kangjal dam patalang pri puo bangawi nihir jir alang roi pen kapali dunji budunjong pachatok damji aphan kijut ke cheng konat pen ni alang atiu kewanta mantune pen arkicho hir jir ketok pajut thek thek nang ke hanga se manmat kopitong ki pulone ne arju long pri mek barlop parlop le ne saroding lang la nang siang tong mondir so long nang dun jibon pu nino pangden dun ulang nang rijak pajap pajap le la katapli tekang hing lale niphan nang ka chong pon ne nang ke dun nang phit keng keng nang ke damaluti suding nang thek dun long phri phri lang mek pa sirip dat lote nang thek thu long le dat titi bai niseng vita chekak thang nak nak ong isi nata cheton ti inut aphan le lang data chok che inut aphan le lang data cheton ti nang kili dunji pu ahot thivin thewan ave det nang niphan sing nam koi kang chot ne damik tung te pin lang ne nang phit nang dun kri arta lang pu pen pai ningkan krehini wet lang oi chale tum pen kiju dol de pin lang nente pu pen pai bida thek dang ji pura nang tum ne phan kha nogang along ri roha pu arong ibidam ko pu pen pai nang tum ke jok o po di esopita bida thek pu pu ke bonta hi i huni kanti long si ke do dam pu chi chini ne det ichu de ji pu ne ma thadam de pin bida thek nang ji pu ansi chemot thadam chot ta pinike ephan bang arpum pen hunikanti itum ichodet kehang aya pu ase ta hang pon avipin pu pen pai nang tumke nang theklong lelo imahu prong po nonke
1: lapuana por nang litung lameta jai mek ang deng along pen ason ason ahir jir kihir arjuig long tanglo lake akashwani diphu

0: Malin, Sankur, nang tum logo che lang tang te lang ma ho.
1: Tang te lang phu. Oi te phu, nang khur et lo apot sa pe nakaji cholong podi.
0: To, ke chu ke mo phi alam lo, logo che lang le, patang tha he, ne ta newspaper por he lang hu.
2: Oi te phu.
1: Malin, nang skel nang pitha te.
2: Nang ta nang skel du tang kok lo bo.
1: Konat lo ne ke yo, awe det ke.
0: Do clip ko mali hang jori
2: lane bong sikhe jo
1: kopilone ne sker si nang ke hang chot ke kopi si nang pipe det a thelo
2: nang pipe ne
1: nang pipe tang ha ho
2: pu ne bong ki jo
0: ai o somar nang tum ta henota henu sob sob le nang sar pi hai le ki do sante nang tum nang ring su sob sob ji le
2: pai o pai
0: Wang non malin, wang non, lanang bong sankur, ano heveng pone?
1: Nipaya wedet posi nang tumang lang selera lubo.
0: Nang tumba hinita he, nang sarpi he awe saidelo he, pisi celang selera re nang po. Mo nang po lea mek prang lote, anso si nang tum tam kelong lang he. To nang tumba hinita, chinghon seroy not.
3: Pisi nang tumge kahuris sailo.
0: La soa o somar bahini si skel kachi thida ho mo penlo ki pu kroi bangwe
3: kacharli se let kalima la tum la sankura bang si kache bohong jiri rok ti tike
4: asar pile ke dota kali hempasik sa agwara rati tilo ahot pen ke jinso tame me ahot pen ke sik sa tame me lo
3: o sajun pobo e
4: to wanon ante epu ke jun eloma
0: la soa somar tuma long jun dun eloko nang pite Non è capito in tui gilang?
4: Giunto da me po.
0: Pini na office da me ma po.
4: Oh, chupen hala soa scuola bil ge longi dula. Pini hai hui longi boho.
0: Tanka long le putte. Ha beng le tap dam e non.
4: Beng bikang et putte go pulo.

0: Niliman rupali terang pi nili rong theang sidu pen nili non kaning je ke swarlo alama phuthak ning je po hako akai pen non akai hako akai pen mathadam pulon te swarlo tum bangke supin so phansi cholang po chonghong ding po la pen ke supin so tum si ason namung ban pi ji sita non molo makai bangke e swarlo tum bangsi ia keng hong achar jabi phan kacho bor i aning ka hang do la si non molo mar lo sotuma bang bor i pik la pen ke hodai ta hem kupi ma ke ponang ji la pen ke osomar phan pi si pon pinang ji ma la so bang sor lo tum bang matha parsik pik la si sor lo tum a keng hong achar jabi a phan ke atwar do o e government asa khider le kereng nai atwar kali e sor lo tum ta ke phir ke thak pen cheng lok e kero ya hin ta do la pen ke bare bit jo phak le pang rengi ta do bi le pang rengi ta do wat phi sita la hui akam an klem er sita sor lo tum cho jor cho la ngai hin an ta klem pon ko pi po si ke klem pon ma sor lo tum ke a keng hong ka char ja bi phan ka bor ia joi ni si ba duar lo sota bor i re blo la pen bor i pik la pen ko bor i pik na nga lang pu si ni li da sor lo tum phan ta ni li cho ning ri la la si ni li lam the pan sing ta ni kok la kar dom
1: adon thu sor lo se yang tong bua jai mek ang deng along pen inki ke pang reng pen ahon ke jeng la pen ape ke thak apu thak sabina be pi la pen helvalin te mung pi atumang bong chi hu chi pot arju ek sanang
2: karbi akhe pending som por along polote pehon ki mate inki ape inki sibu la so ape phan ke non ma mat ke ador ki so da ape la pen ke isi jutang ju bada long anong che thang klong la pen ke khe ya phan sita me ale ki do ape pu se non ma mat hok pon lo la se pe hon ki la ke ko son ben se ki man ma la pen ko son se ki plang ma la pen ko son ki klem pen se pe hon ki ki man ma la so putak chi ho chi pu je phan pura inki ka pang reng la pen ke hon ki jeng la pen ke hon ki phir la pen ki thak la so putak chi ho chi pu je phan pura kai kia matsata me inki ka pangreng ver la pen ke la so inki ka pangreng pena jok inki a hom long si hon ki jeng la pen e la so hon jeng pen si ki phir ki thak la so sai ki klem ver bang phia phan si la dak pini chu phapon iklo la lang li men la ke sang pi sabina be pi pu hen lo la si aka pregala mili chi thandam de prang radio nangkar judu narada tum apan ansata me kardom pajir lo la penang pansata me kardom nang pajir lo kardom a prang si ni nang panangkar judang tungalam nangke comment tu ne ben sing ki ka pangreng a sai ke klem lo palam ta me li tum penang an je than long lo la pen a prang pen ta me ji chini lo la si ing ki ka pangreng la pen hon ke jeng a sai comment tu ben sanang ke klem ka pang cheng lo la so pu thak nang radio kar jora ra tum pan than pon chi ma
3: kar dom neli men ke sang pi sabina be pi la pen neli rong ke borlang fair model village la pen non ki do bang ke dipu rong sam pri gita srom long si do la pen nili ha bihek pen si la bang so ain ki ka pang reng abang ke nili ka charli dun nili pay atub in ki pang reng pik la si nili class 7 aning kan pen si in ki ka pang reng abang ke asai bang ke nili klep dun bom nili pay tu malo chirap dun bom
2: tangte e ha bihek pen nang inki pang reng charli dun lo pulo an chiki ko an an se phong phong ka pang reng pen se hem along ki thek dun long long lo
3: ki cheng si inki pang reng a hom pen si a ko krong thu po chiki phokep phikep an an ba krong po la pen si a ko pang reng pon thu bo na bo son
2: ka lang lo nang churu lo tang ti la chiki si pu khom ko an na phan si chiki si puke pudam lo la sapu ta
3: tan chiki si puke la hom plipan si chiki si pu
2: kalang lo ni nang choro lo tang te la i phong ngai ki ka pang reng along chiki ko an an ki krong si asu ko pawang la sapu ta tan pa jer mi ji ma
3: chiki thong ke plike jo la pu son se krong
2: kalang
3: ai phoi ka pang reng he di la an lang rei po
2: kalang
3: la si

0: bang reng pon
1: A
0: kalang
1: anche dorci tengi
0: anki bang ke la
1: kalang
0: ati bang ke 20 gram lo tang ke arnang isido
1: kalang
0: arnang isien ki long bang ke nang me pisen pulo tang ke a ok bang lin ke
1: kalang
0: lapen a home bang ke lin nido lalo
1: kalang nang churu lo laso inki ka pangreng ko son ma pu apthak e kithan pajir mia pot tang ti inki ka pangreng pen ko an na le du lo laso buthak than ji ma
0: Ale dopik inki pangreng penke a okta dordo a hom bange jorjelo a ok bangke chuun e do o posi
1: kalang lo
0: e phoi phoi arnang ke thom a puson se pangreng po a ok sta me jorlo
1: kalang lo
0: a ok ta me a dordo i unon bangke i
1: kalang
0: lin si pharo thom ra phokep ke hem ma si nai vet
1: kalang lo
0: lalo
1: kalang lo
0: lapen a hom sita me ador do lapen ili a ke ong pi imithang a pindeng sumpo da phanta imithang phanta aledu
1: kalang
0: a hi sita me e ho orlo
1: kalang
0: han tiki lo pulo tang ke labang soi hi pi dun lo pote me pik lo la ke
1: kalang
0: lapen mir la hai an along sita me pi me lapen ki wara thai ve pina lal
1: kalang kalang kalang tang te la ingki ka pangreng asai duk umala ho la so putha ka sab se than dima
0: inki ka pangreng abang ke joy ke
1: kalang
0: a an ilitum e nang po
1: kalang lo
0: lapen lo polo tang ke ilitum ka pangreng sata me ali bang long ik da prang lapen a an abang ke pangreng lo bang inki pangreng abang ke nilie chiklu yon thom ve
1: kalang lo
0: mane September, October, November.
1: kalang
0: Lan lo dang ge inki me ik pi lo.
1: Kalang lo.
0: Inki ge pang reng ge pang ok ong ta chok che ing sam ong ta chok che.
1: Kalang lo.
0: La si non a por hut bang ke tik lo. Inki ge me a por lo.
1: Kalang
0: a
1: lo.
0: an ta ik un e lo.
1: Kalang lo. Tang te la e. Ning kani si a hon ki phir je phan ki jing je phan ki thak je phan ke la chik leon thom se pang reng dat la puloma.
0: Oh, la ik lo. La ning kani si a hon ki jing je phan bang ge ni li ge. La chikliyon thomang bong pang reng po, ning hang an pang reng po, la si ahom bangge chibik kok po, la si ning kanar zon setam niliki jeng.
1: Tang te la wisia chavar punang ho la so ingki ka pang reng Japan ko an apor en jila.
0: Apor bangge chikluy zon an nang kok.
1: Kalang, kalang.
0: Puruni si ke pang reng di.
1: Kalang lo.
0: Ala asuta wang nang ji. Apli pli wang lang
1: kalang lo
0: ala de sa ti doji
1: kalang
0: ati
1: lo
0: de pen sa so
1: kalang
0: kapuson si inki kapang reng ke mane batai pli an la bang so inki ha ki dam ha hom
1: kalang lo
0: a o la
1: kalang
0: ku
1: lo
0: an pulo tang ke chiklu jon an en a por bang ke
1: kalang lo ni tang te la ha ti pen la ki hek an an pon pajir mi pon
0: a
1: jima
0: ti bang ke dulo pulo tang ke asuwang po
1: kalang lo
0: asuwang de lo balang ke li tum ing kia an ki pida kang duk se pinang po
1: kalang lo
0: ang jok se pinang po
1: kalang lo
0: la pender lo lo tang ke tur ik po tur ik pender lo pote tur lo la son se chikar lu pon bo
1: kalang
0: la son se an ki pi pon ta ai ing tang pon che la pu son se pi pon bom pena jok batai pli an ke chikar lu do ji
1: kalang
0: la tang lo pote ki dam lo
1: kalang lo
0: kidam lo la pen lo tang ke a home
1: kalang lo tang te ko son si la in ki kidam pu ka chini lo tang te
0: in ki kidam pu lo tang ke akrami dom net lo te ki chupi lo
1: kalang lo
0: chupi det lo pu lo tang ke kidam lo
1: kalang lo
0: kidam lo pu tang ke a hijing sir ji
1: kalang lo
0: a hijing sir po kidam lo pu te et jong po krot krot krot jo la pu son
1: kalang ase du ji
0: ase du ji
1: Oh, kalang lo. Inang churu lo la inki ka pangreng ko son ma la so putak nang ki than pajir mia pot. Tang te nona bang ki inki ka pangreng ha bang ki ili pinang anchi than dam lo pot si. A inki a hom pen hek det pen la so a hom. Pen ko son si pe an ka pe man ma la so putak ka chini je phan si nili tum ta menang chuk phaik lo la si la so putak. Ko son pen si ki klem ma la so putak nang than jir je phan si nang chuning ri lo.
0: La... home bang upo
1: kalang lo

0: po updatlo tangte elitum la ki uptang hedi
1: Kalang.
0: lake ju po ju detlo pulo tangge apek beng po
1: Kalang lo.
0: la pender lo tangge
1: Kalang lo.
0: tok po arni long pa kreng don po kreng
1: Kalang.
0: lo pulo tangge ahon bang zeng po
1: Kalang lo.
0: ahon zeng po
1: Kalang. Tangte la update pen la kitok kuson si kitok lo la so puthak ta me than pa jir mi ji ma
0: Haku ko ilipi ilipu tu mahud adi na hud abangke ala longhong pududu di
1: kalang
0: haladak sikit tok tok
1: kalang lo
0: na pen nilitum same kitok da ha behek pen sikit tok don lo nilipai tu malong
1: kalang lo
0: nilipi tu malong tek don long si la pen na jok si mane kitok he di tok po Isi si si si par par en pen se top po la se arni long kiti.
1: Nang churu lo la so putang nang thana pot la kuson si ki tok mah la so bang
0: Oh
1: alam nang
0: kitok
1: than ji
0: di.
1: mai
0: Oh la kitok bang ke lang pen po la
1: kalang lo
0: pen. Ili bang ke la iri pen ta to.
1: iri cimun
0: Oh
1: pen
0: iri cimun pen he di. La kitok adim bi po long hong.
1: long
0: Dak
1: hong
0: se
1: long lang
0: lang
1: pa
0: dung
1: pleng
0: po.
1: kalang lo
0: La se top po. E par par se top neng ji.
1: kalang lo
0: La se pache rok po
1: kalang lo
0: la se ong dung a parang mano te ar ni te po
1: kalang lo
0: la puson
1: kalang lo tang te la so a para pot la so a hon kia para pot kreng det lo pro te ko son ze ke klem lo
0: la bang ke a hon jeng po
1: kalang lo
0: la un an ke la po a hon pache par po he di
1: kalang
0: ri
1: lo
0: pen he di
1: kalang lo
0: pakang po la si hon keng bong po la long bi po la
1: kalang lo
0: si takari pen jeng po
1: kalang
0: la
1: lo
0: si hon nang man po
1: kalang lo tang ti la so a hon man det pen pei pak ki man je phan ku pia sai ki klem nang ji dulang
0: la hon man det lo pulo tang ke hon lam along vek po
1: kalang lo
0: vek po la vek tang et lo pulo tang ke perang po
1: kalang lo
0: perang po arni long pakreng po Kreng lo pulo tang ke aku padum tu po
1: kalang lo
0: la se aku api thak po
1: kalang lo nang churu lo la so puthak nang ithan pa jir mia pot tang ti la khon ka phirang a sai ku son si pen ku pi pen se ka phirang ma la so puthak ta mi than pa jir mi ji ma
0: hon ka phe rang bang ke li ke an chu pling pen se ka phe rang ran
1: kalang lo
0: an chu pling pen se ka phe rang
1: kalang
0: a la tun po a chu an tu pling la pen si la eli ke ki me ling he di la
1: kalang lo
0: an na po bang ke pa ve dun det po chi po
1: lalo
0: la pen se ko hon bang la hon ki bang da sinim po la si perang po
1: la so
0: na
1: phan
0: po
1: se ka phirang
0: ka
1: pulo di
0: perang
1: kalang
0: la
1: lo
0: la
1: la si la si ar ni long te
0: ar
1: lung
0: ni
1: thu
0: te
1: po
0: po
1: kalang lo yong si la so hon phirang re pu te thak no dak ji ma la ho
0: thak nu
1: kalang kalang
0: da Aret ji ke thak
1: kalang
0: hai di pang
1: kalang
0: tang
1: kalang
0: kong phan lo
1: kalang lo nang churu lo la so pu thak ki than pa jer mia pon tang te nona bang ke e pe ki thak la so hon ki ap pe i pa ka pe ki thak ka chi uma phan punon ka chi ko ka phan punon ka chi ko ka phan pulo te i pa ka pe ki thak je phan ni ko anang ji la pen amang ki dulo te la ana por en ji amang ave lo te la ana por en ji pula pu son than thek ji ma
0: la amang ka ve bang ke tang da prang
1: kalang lo
0: mang ka ve bang ke ipa ka long bang ke ani si
1: kalang
0: a plan bang lo amang ave pin
1: ape
0: he
1: kok
0: di
1: bang lo ma
0: ape kok he di
1: kalang lo
0: a beng la bang ke ani si tang u tak
1: kalang lo
0: sip
1: kalang lo
0: ka chi u ma bang ke ki ding ta ding mu cher po
1: kalang lo
0: la bang ke ani si rai beng ba
1: kalang lo
0: en
1: kalang lo
0: Amang jong si li tur lo pulo tang ke ipa ka long ke a blouse ta dukok yi
1: kalang
0: a
1: lo
0: pekok ta dukok yi pot
1: kalang
0: ni
1: lo
0: thoman bak en
1: kalang kalang nang churu pig lo la so putha ki than pa jir mia pot tang te ta ki ri pen hon ki phir a sai bang ku men tu pen se nang la so sai ki klem ge pang cheng dun lo la pen ko an ale do la pen ko ana in ki ga pang reng pen si ko ana pe ki thak dor la so putha than pa jir mi jima
0: la bang ke in ki ki jing a home he di
1: kalang
0: a home ilin a home jong si li up e tok e pa kreng

0: kon nalo la soka charlie dam ke ni tan ang ki dunji yo la puson se kolpit alang han
1: kalang na
0: stalang bang ni pli panang thak la thalang ni charlie de lang ni je pathek lang mo nang hang po nang han ta buen lo
1: kalang
0: man
1: na
0: ani sini ni phi bang ni li phan nang kolpit lo alang ni bang sar phan dak sri culture along timung sar phan nang ar jupi lo pawang ngot patang ama si alang nang kolo la pena yok ne li ninga rong la pena application je wan lok noi pu application da ni

0: Eh, me pik ji.
1: It's the institute as on training a dim as on. Kalang.
0: La puson bang a dim ben hon da wan ng nelo.
1: Kalang.
0: Ilito mitang a dim, mitang a hon. Like a ilito lokel.
1: Kalang lo.
0: Ilito ma hon, sa da itum chipaklang pon long po.
1: Kalang lo.
0: La hen lo nili ning ki hang ke, imitang ben ke jakong a ve. La si ki te ki ding. La karbiang long, kachari pon, ki te ki ding. Yem, siem a tum. La hai hoi yong se a dim, a var sai, bilo pulo tangke ilitum apan a le te pik ji. Non doke du bom la son training, sita me pi ke pi bom ke mati di. Sita me la dak si a hem do lo, la pe na kinang ji ana son ta la dak isi industry a son he di. Bilo pulo tangke ilitum bang a dim ben hon, sita me wanang ne lo. La dak pen ilitum chen long po di lalo lalo pulo tangke ilitum mo I prang ki wang zilang long sata me ilitum ha bang dim pen wan nang nelo dak ilitum kar biang long ang kang pi long ke ilitum a an ki e sata me me pi ain ki da me pi la pen a home sata me non ke ilitum a dim pen ain ki home sa ha bang dim an ki dam dam la si ili tum se non kaching thur mi uve ki mie tum yong se la haya sayang den ki claim japan charli tangte iprang la anso se si ili tum kaching thur awar sae bang du ponji
1: kalang
0: lalo
1: hinang chiro piglo hon ki jing la pen ki kapang reng lan chota kali si pe hon ki ki phir la pen ki thak la haya phuthak ang ton pen ang than pajir mi pot ili chi than dam te do piglang te ma se ta me aporalam do pot si pinia bang ke la dakan le ingki kapang reng hon ki jing la pen ki phir ki thak la so phuthak a chi hu chi pura bang ke ang ton pon kok nang mu apor ki me tuma phani tang thu pulote la son thak thak rata phan la pen ke ya phan ali ki dualam ili chi than pon long bom ji pusining the tangte la dakan ke wang apor nang phana churu par piglo nang prang ke klem ki dama son ansa ta me ar nam le hirjume nang papi dun bom nang tangte na churu lo
0: churu la
2: la po an apor nang ditum soar lo se ang tong pua jai mek ang denga long pen inki ke pang reng a hon ke jeng la pen ki phir ke tha ka putha sabina bepi la pen helvalin ti mung pi atumang bong chihu chiput arjek long tang lo লাকে আকাশবাণী ডিফু নন স্টুডিও ঘড়িয়া পর পর ফাই ক্রে সিরা মিনিট থং কে প্লেং একাই কাই লসি নাংলি টুম মুম্বাই পেন কে পাচেতাক বিবিধ ভারতী আজাই মেক আর জুইক লংপো

kadom tanang pisoy ki alunji ra da da phiputot ang deng jari bang ning ki hang alunji ra long pen lunji ra chek sanang kilunji daniel inti alunalam the singvi jadita

kadam tanang pisoi ki alunji ra da da phipu thot ang deng jari bang ning ki hang alunji ra longpen lunji ra chek sanang kilunji daniel inti alunalam the singvi jadi tha

Lapo na ponang lito. Di masa lirmia lunang dengalong pen, ason son alun arjuglong tanglo. Nasipini ka po te chok itang lo apot si, di masa lirmia lunang dengkila po ansi, kirot kang tonik lo. Nang litum jay mekar julong bom lake akaswani di pupen. Adun tu, boro lirmia lun arjug sinang. Pinilabang soja mekang dengalong pen, kecheng si alun lake jasudawai ripen kilun alun alam te, buhum bikhaya pulabang solun. Totang te arjug sinang.

0: ili tum hedi farm dulu pulute hong penabang ke munit ke palut long nang nilo hakuko ke munit tum long hong che pangreng lo pulute nili pai tum adin hutalo he long hong pangreng lo pulute e oi ni long hong ge thi ulu bangoi ho nang lang unoi pupo ha phagroi che ponde titik mati nona bang ke lahai bang to teli stop nang pu mane la hong pensi munit ke palang da mi phagroi ke ponji po bang ke nona bang ke long hong pangreng tum bang ke la ke chipon long lelo and pen la so prang ta ili tum la food bat pudo do potassium permanganate alang he pink color alang famous piglo la so bostu la bang ili tum la long hong aroi lutle ang ko hedi a thela dorja long hedi adwari long amasi ili tum la so alang bang ke hodai ta dunang po la dak iking chichampon si arlo lut nang po la long hong ani pive ka bang sitalo la dak iking chichampon si arlo lut dam nang po anke la dana gi pitu na long hong ani tuk tum ta ape ari long hong an pidam po pulote hadak long hong ani pia peri dunang po isi
1: oh
0: la normal la peri pene nang li bojar pen dam si long hong ani si tuk dam ke tong lu po bang ka lilo peri chelar lap nang po anke la potassium alang long potassium permanganate alang long keng chi che pene pon de dong pon et si arlo lut nang po strict o nang po la sona bang follow nang po
1: ilitum la long hong along bangke labang so kesu koson sikke long ma lahai pathak bangke nang lithan lo la si labang so african swine fever ke kapre kamara da pitum bansame ki unpon una jakong do man doctor
0: la non african swine fever virus po bangke la so virus bangke ilitum long hong pena bahira ke belek amara ta pi long bangke lage kachi una ve ba muni ta phan sita me ke heno mane chi ununi muni tum hanta transmission ave sita mi ili tuma bang ke chiri ne nga bang ke ili tum le jong si careful fe ba chiri ri pulo tang te la peak population long hong do an he habit a long hong punoi ajad a long hong talo la bang ke a long hong lo pulo te la bang ke chi un vek po la si ili tum bang si chiri thek nang po la munit tum bang si he de
1: ili tum long hong ka chopang reng plonte adim mate aroi sitame kapang thirjir ke akenang sot lasi labang so kapang thirjia phan ke nonso litum rong along punon hemalong ke langdung phri phri mate adim terek jot labson si ke ongdung tum ke ong lasi kopi ason kipi mate pine kapre kapre chemical la hai kapang woi kopi pi ason kipi si ke menai pa doctor
0: kalanglo nonobang ke long hong pang reng lu pulotang te inghana long koktan la sona bang ke non ke chok chilo ili tum long hong apang reng ara tum ha amune tum han sta me bala ke chopang reng vek tum han sita me nili tum training huta than bom bom la penon la nang li tum radio wa thu ta nili than kang tung bang ke la lo je non bang ke long hong bang ke la ing han long kok dong si ke patimur po bang ke non bang ke chok chilo athe mane ili tum ing han long patimur lo pulote ajat a chemical le la dak pidam sita me un e jump plot me nei
1: kalang
0: la si avedet sita me la flora bangke poka kuri nei an asar nunga bang lagile phelang sita me dip moi ba check sita me ennoi sita la flora bang anke champlot a pharman anke thik nei la athe mane champlot un e pulotang te la ke virus bang ba ajat a bemara pino bacteria noi virus noi la tumke la daksi chan bom po reng bom po mati di
1: kalang
0: la si la champlot ji alogod mane chemical kisuman use nai an la non nili nang than bom lo african swine fever ke so bang ke la normal chemical bang ke akam pu e
1: oh
0: athe mane la ke virus an la so virus bang ke ingtang o la soposi ili tumbangke non la market long available juntu hedi la veroxide pudo la penke q4ol pudo pen sodium hypochlorite la haya bangsi ili tum use nai la q4ol pu bangke quaternary ammonium compound pudo la haya bangke mane nili tumsta me pharmalong ta practically en bomlo an la bangke hala hai pente la bang ingtang chet bala african swine fever ke sobe ke phan bang ke la haya chemical bang le ente asap u ke chiri me ke phan hedi ale du pusi nili tum mathal he la si la anke potassium permanganate da lang bang ke lage pink water bang ke hodai ta dunang po anke alogot apora por pente saini ta hime wala jo bethe ta saini ta hime ba sainia duk talapu ke batai me hedi anke la kichama bangke la high pensi spray kurinang po an la q4ol ba veroxide ba sodium hypochlorite

0: tamila jona bang ilitum hedi consider nang poda kalom si tamili tum test bang claim voi nang po la so akang dang bang tamane aja kong theta na jalo la si la bang taili tum lang po nang po
1: la si alang li ke thana teng le ilitum long hong ka chapang reng ra do ans tamme claim pon lo nang nang li training si tamme pi dam dam po la si nang li training dam de ang ko pen nang li training pi dam de la phi aka che break ke thek long e ko bson na khai pi
0: kalang training ta nili tumke inang voi son thak thak si nili ta penang ana dim se tame long hong ge pangreng aputha lahai training pidam dam lahai ar

tu si ne jok reng no tu ni non ma nai thi pleng lo te ni mat rur mi ha chi pu si ne non ma nai thi pleng lo te non ur mi ha chi pu o neng pi me su si aneng pi me su chi ju ala mu ne ta ne jo greng nu su nang jang nang ser nu pen ne jang ne ser nu ra i pen ra u mu ur mi ha che lu te si ur mi ha che lu te mu jeng jeng pa che phu si jeng jeng pa che phu pu a neng pi me su chi ju a la mu si chi ju a la mu si a neng pi me su si a neng pi me su o run run tang che lu si serli pha jeng phu si serli pha jeng phu pen nang ram thi tang lu si nang ram thi tang lu si rin ti ma

0: lu. Siterot atiri pika sangrong pi si sertarno miri sertarno cebri si sertarno cebri terot a tengri pika sangrong pi si pika sangrong pi dan di bang nang ji si servu pi nang ji si servu pi nang ji tundang a kengri si tundang a kengri pika sangrong pi si dan di so ki pi si dan di so ki pi pika sangrong pi judet alam di si judet alam di serhan so nang ji si serhan so nang ji tikar so ki bi pika sang rong pi si pika sang rong pi tikar so ki bi tikar so ki ti si pika sang rong pi judet alam di suwa adam lo ti radet po marli.
1: Non hejong dang litum neng pialun arjuglang tanglo labang solun kiluna bang longkibe tangde jamie ka rong adun thu pisori so kache hangalun arjuk sina labang solun kilun jabang hemari rong hang totangte arjuk sinang

0: kroi ponona tangte ilitum kachit hanalam me ke ajad dopik tangte bang so ami kolo so mi si ko sonbensi ke kar matangte ko sonbensi ke chu mate laso ke kar hut men men ke kipam hep ke joy ke ji laso bi di ta me nangli rata pan thanji masa
1: kipam hep ke joy ke nei budelote ilitum darok a me si la munthi nang po josi nangli ala pine kai pholong me chu phelang me chu ba pine paper lahai me chu lupite lake langki dungun ta lake
0: chori
1: men men me ik chok po la pen la lpg gas cylinder pine ni osi me chu de lupite la bangke ini tumalong osi la co2 fire extinguisher po bostu ave lupite lake kijoy ki nai ba ke lake nangli tu mane kombol pen kombol lang pa champi misi a kombol bang yang tu vedenang ponta a kombol lang pa champi misi men men la so kombol la so extinguisher la so lpg gas cylinder phan men men phung het nang po
0: pa check
1: pa check nang po pa check lo le puten ke la oxygen bang cut off that po la tan ke ako loge loge me belo te regulator bonam check nang po la han lo ki joy ke abang ke ako yo si kitchen alo pini mecho padat padat kitchen alo me me hanatun ho jang tu pen midun ul le pute la ke bele ga ta ri dan nang le a dip ri nang po a dip kup check nang po la dip kup check te lage puman me chok po lage no ge li tum ara ta tung la son ka phere mecho pute te phere rong po
0: kala
1: kat rong po kala si phere nang ne kat ke de nahi la pen la yang tu midun ul pute loge loge hala adib bang si ri papa nang po adib kup chok nang po langet dung le te no lo la dakta langet dung de nang po adib si ri si adib si kup het nang po ana te buma mep chok po hala ta apen isi do lang drok transformer san me chu de ulote transformer me chu de le pute la ke isi ki jo ke bang hala dry sand mane sang ti mili hedi ake chang he no lo ta la sang ti mili a crank si la transformer long wall tip tip de rang po la ta mi map chok po la ta ta ki joy
0: ke joy ke bi di
1: ko raso la ba ka
0: kalang kal
1: men na ni pil
0: men men tong se kot apa
1: men tong se kot apa lo lage
0: kalang kalang
1: la si sang ti chi bi nei
0: kalang
1: la transformer te dum dim tong ke la si sang ti chi bi nei
0: adu ra
1: eso ni dum fire to metal la saison do la si la ba ke sen bucket bi nei la sa pam iklu
0: mi pi kalam la sar nali ke than pon thega pot adun thu che than nam thu sina ili tum hemrit me ke chu mate men tu ne ke munit atuma phan ta me kopine chero clock pen amad me ro set la puson do pik tang te la puson na hut men men ke pa map ji abidi ko puson si ke claim dun nang po la ta minang li than ji masar
1: mane phan jong si me ro clock ulote la bangke actually bang la mi ke cholo pulate ni tum fire brigade phange ki call na ke aprang silo la bang ke ni tum fire brigade phange mi cholo pute nang phum nang call det si la so phisi ami thang chi pam me phan bor inai
0: kala
1: la so lam lo ke ni tum ta la pen phum nang ke call huta ami thang ko dak si mi chuma hala so adim bang clar dak pen nang than nai address bang pura nang than dak nai la pen nang thalo bete ni tum le dun lo tela la so nil tum along mane e mane phanyo si mi chode le pute la blanket do ni tum blanketing do la ni tum along blanket do la so bostu la so blanket paung dun ham lo te loge loge ami me chok pon pe hospital pon te ing sam jet abang doi
0: kalang kalang
1: la si ang kela pe nante hospital pon sirak si ki mi nang pula anwa ke
0: me pi kalam lo sar nang li labang su abidi ke than pon thega pot tang ta dun thu jarju pon thu sinang sar hemrit punon mate habit punon kaprek kaprek adim punon me jong si ke cholo pulo tang te ke cheng si ko buson ke klem si latum atok anu ke dorat atum aphan ko buson si ke klem ji ma lapso abidi ta menang li than pon ji ma
1: mi pe gala mi glo kar bi ang long arat atum ke non ta fry amunit tu ke inglong risi kiti claim ki ke on itum town or loki do tumake latumake non tal an phophe lasi lahai kichire megnai alama putha ke la henlo ili timosi inglong or rijosi mani

0: mi ke chop mi chu det ba hem along nang li dang nak le putte fire break pu bos tu do mane inglong mane la thalon hini ba ka mu kaita ko nanana si mi ki chu ki chong teran bomma hala pu aprang aprang bang la thalon hini ba ekdom rong si ka do we chi lang ra ekdom safalo nai
1: phai nang
0: po phai nang po la sadim ekdom arum pan lo na ko arum mi ekdom patamun idde nang po la thalon hini ba mu panlo lo le pute la so mi punang chong teranun elo kodangan ma si ki chui hadangan si nang chujot un po la si la so bang ta eli tum kado weta ini ki birap si ki me
1: kalang kalang
0: la pen hem yong si ki chu pudel te lage ki cheng si mu pen eli pui gelo fire brigade phan ki nang ki call bang ki alang tum phas so kaita nang call nai ame tha address nang chi bp me pen la pe mane tum non ni tum long bom lo la santa amu godi me chu popo a address ta pi pe phone number ta nang chi pi pe popo pu man phone bi kok ti ti a ke ni ri tum bang la ke kiri thung sung kru po
1: a
0: ke there to bom po la santa bang ke la si kumama phuna call bang alang bang phone chi than the de nai la pe address nang nang pp me ansi alang phone chi bi nai
1: kala la lo polo tang te na le tum kiri dam ta me joyke
0: joyke
1: kala kala me pi kala na sa tang te itum putho che than pan thu sina na le tum fire service ahin pen matang te sarkar ahin pen ta me me lang pen koson si kache pa jok ji matang te kache pa hello ji la hai hui ahin ta me na le tum rong rup mate ason chom san chom la boson mai meeting ki bidam je thanchimu mate areng lo lampen pupo awareness program la puson tam hinang litu ma hin ben kedeng pon do masar
0: do la ba ke di tu aningkan mang a hiti rui pen ilong long ni la son si ni tu kaita la so awareness program pa ni tu tam bom lo la pen non ili tu kar biang long pudam lo te fire station ke long thom do isi ge dag ni litum di phulo isi bang e buka jan lo isi bang hara ghat lo la pen west kar benglom ma ke hamren ekta belang dak ta la tu tel ge litum non ke west kar benglom ke hapu ge belega
1: district
0: na amasi ili tun la di phu kar benglom ma ke la dak ke thom mela la si ni tum la long thom a fire station na tum ta haptai si pen elong long ni si kai ta ni tum la so awareness program ke ki biver lo la pen rong a jo an mane nang muni tum wang tha pote ni tum hala dakta dami si tan nang che kontek wang with that titi no ni tum ili tum kar di phu jurisdiction area an ke ni tum ap tu puta dilayan ta dam lo pu ke bolang feran ta dam lab lo la pu ihi bukajana natali re anlo la pen bukajana sota la sonta taxi ekdom up to silonian romombe ini la haita dambom lo
1: kala
0: la pen harakara sota pu ekdom bukulia pen chenglok dok mokka samelang so la anta nit awareness program kaita biwer
1: kala kala
0: la si la so puthak bang rata tum sita isi la salam ni tum kita mahot bang ni tum mane ku pi program ne pachini ne dat po nanga judun komri
1: kalang kalang kalang
0: na sila ba la so program dolo pete kado itun ta nak chitu dun sina judun pe me nei
1: pen bidi ta me long po
0: bidi ben ta long po ko son si mi pa me me ma ta long po
1: kalang
0: la la hello la sabange
1: me piglo sar nang li ge than po na pot pini li tum kaching ki alam the radio kar ju rat ta pen a to ono rat ta me no ne prang ge wang ye long ke la nang li tum along pen kachirap kachitu do po pole li tum kroi pon na tang re sar nang li hin pen than pon thu tha nang li ning ak long pen hem tun ka boche tum afan punoi ma ki bi ki thia phan punon matang te kacho claim kacho damatum punoi mate saru sareng pen chenglok nangli hin pen la me pen kachipa jok ji afan ke mesena biddi tame thanpon thuji masar
0: choru iklo thanpo ipo athe ili tum ma ke non karbiang long sor ke isi e bang ke non ni tum long a facility ta dolo mane me cholo lipute nili tum pini alang hem mi chu tanga hem asor phan sorkar pe akirap du hala so sorkar pe akirap kilong ye bang ke nili tumalong pen isi fire report isi pon nai bonde si dc official long latum che samitam nai la che samitam lo lipute

0: Lapon na porang lito. Asamis lamar dyan na lun ang dengalong pen, asanso na lun arjig lang tanglo. Lasi pinigya porto chong iktang lopo si, asamis lamar dyan alun kirot ka parjo ang deng kilapuan si, kirot kang toniklo. Nalitum jay may karjilong bong laki akaswani di puben.
1: Tente arambho karo investing or pat. Dui egun dui. Dui dugun sari kan patilua huni e

adun thulan arjek sina rangsina sarpo cultural group atum pen kilun alunalam thi samson la nangkar jong pulabangsolun labangsolun ke toga bang dhone sorengti totangte arjek sina labangsolun

0: son nong si kilang nang jidu pulote hedi nong son suarlo tuma kisu pulote non la pila private parts lahe tami kilang nang ahut pendokok titima tedi la sila hai ke check hut pusita me anuwet ke dam nang ne la pen hala doctor tum pusita me ba nurse tum pusita me si kilang at tum pusita me anuwet ke lang le non lom ke ako jong si in case la son kilang dokok pusita me ba nang tome thang tami jidu nang pola ke inut mani attendant dovek nang ji hala si ke che lang dam ke dam vega bank ta la pen la soka phiri bank ke donang ne lo la pen ako la chipaklang hai hedat ba ka therak hula so a join ni pen ke ki su ki mi mi lo la si therak nang ne lo nang ki su ku pima pusta mi che than hai nang po bank ke lang nang ji adim ans ta mi kilang nang ji dokok polote la ke lang nang kok po sata mi therak nang ne lo la pen alogot sami hoda ta munit hedi chipon nang ji ma sor lo tum chipaklang dam sami apai phanta mi ati phanta mi ajru pi ta mi chipon nang po ako hala si kilang wek bank pusta mi la son si ke claim claim ta thegun long lo ni to a attendant away polote anuwet sor lo tum phan pote ki su tar mi lang check up ta mi kuri re inun attendant ke mane hang vektiti
1: choroi gloni tangte ni nangli phan puthonar juthulang nangli family planning apothak radio kajora ra phan than pachini jima
0: family planning amela osu kachopa thila ke padak he laso a program family planning poke inke ladak mane ko people laso hormu kinang so thadi kachini ni tumta do olang rat atum ke use ke use bomb lo hormu ke tamela so a benefits bang kachini ni tumta do olang mane family planning popo kachithanam bolote hedi suarlo tumsi apply chola so harmu tamila so a program ke suarlo tum phanchot kali ahem ala pinan lapen ke ahem a sort ni ani pitum pusitami kado ka ve phanlo la si family planning polo inke hala main bang ke lalo pinan suang bong latum ang bong lo la so a program bang ke lapen ke las dak asona son do manang ke chuni dowai suarlo ni marli tum ke chini da the pola achiklo jon wang ba ajo kichu adowai pu kipu pu hedi hala maladi inke do ako chaya lahai medicines ta do kichu ni a tablets ta do lapen lahai kupi polo kinang sot ke athima hala apai non oso chupa thepo alang chiklo jon trok kong er mehang pathek det pena phi chiklo jon trok anke alang kong er mokpa chubom ahut ke alang achiklo avede po tala so phi ke alang achiklo dopo chiklo jon trok a phi pen lo polote ke achiklo dopo achiklo dolo polote ako alang ke oso chupa theme po sita me hala da ke chok che bangi kupi lo ke dopo ke hala chichini ne det po inke akong er non duboma kong er ta mi chik nikani sipling play ko pen ta mi adhak ton ke ako apai bang ke ako kong er chupa thi do kok titi pongkila kong er chupa thi do kok po ke det pen lo pulote hala ame hangi thek tang akong airpan ge alang tami chilana thek the det po hala ame thang non uso chupa thia akong airpan se chilang po ma mate hala ki do tang akong airpan se chilang po gel chilana thek the pong ge hala akong airpan talang apor chipi thek the det po hala so so tang ke the pa me mi det po ba ko pine ki cho ki jun ta me kinang ating pen long le der po pola hai ki six sak do kok pola pen aku hala apai ta me non he jong me hang pa thek lo da kong air det pen alang aku chupa thi dun phir pulote ame thang a oka pranta la an ing tang te lang mati policy hala apai phanta me ka siksak do ko policy la hai hormu pen ka chipa jok ji phansi la so family planning program mang ke implement lo ke start lo la so program mang ke la kan hini gap pa donang ji buke ni kan hini anlo pote aso ta the pa me ka po chu thek bo jun thek po ingela anlo pote ke ala so arlo bang ta ko so chu pa the me po ingela sila so a hormu la so adak angbong alang pregnant pen hedi ka chipa jok dun ji phansi la hai adwai bang ke alang tum chunang po baki chu det kali ako hala ka chilo gai ta do ko party pupu hedi bakso pinso tumta me use me condom lahai ta me alang tumta me use me ako jong si oso chupa thethelo ni tumke kangton lo la an bolote alang tum operation ta me kuri me so arlo ta operation kuri me so pinso tumta me operation kuri me inkela so operation kuri pen lo poteng alang tum oso chupa thethelo po jong si latum chingwai lo bolote ala operation kuri da nang po la son ta facility do la sila da a facility belek belek do baki cho ta do la pen injection ga chipi ta do non lam ke injection chipi lo bolote la ta machiklo jontham a phi a phi hedi la so injection chipi dun bom nang po ngela hai a facility bang ke alang tum rong long pustamila te bok head sub center la hai long hedi health and wellness center non long ki ki pupu hedi la da ta mi alang tum long nam ji medicines hai ke injection ta long nam ji hala da ke ngela hai ki ki nam nang ji buta kali lo alang tum ake joy pen lo ke long ji government pen sop ake joy sai de lo
1: mek pig lo nang li ke thana lama bang ke ante ni nang li anjak ki so wega tum phan ake so men ti thana hi do do ta hai la son hut nang li ko son pen si than pachini ni la
0: ki so men thana hai he ki do la son a situation bang ke phoge pho elang hadi ta me ke pho an pusta mina cha than pa he no na son pregnant tum hedi compulsory non nam ke hiv la pen hepatitis la hai se chilang hedi test chi kuri nang ji la pen adha tum positive bang de lo polote ki than nang bang mane la son abang hedi asam o six sak chet athima la ki isim atopic ba akiso pusta me munit tum char jun tum te akiso ammen penang ba te di pongela son ki than nang hu than pa me kanang kong titi alam bang asab upar

0: Singlong pi pu inundu la so ko singlong pi su pi promila long pi pi ben si ha dan ni tum ke kini pi ke itum ta pi ke mi itum ta ni chong lu nang ho pu si ni chor si di si pu chor lu lu so ya la te ni 65 ni kan
1: o wi go don hu ka ching ki pen tong ka chelang ma matang te hem sarpi sa burat don ke lang ma e la sor lu so ke chok ji nang pen chilon ji pangri pang don ma
0: la ke dak school kejali huta penta che kene emi school hu penta ji thelo high school da gedum ta ji thelo mo sin da kelo
1: jali rapet
0: ma la jali rapet thelo rapet po sai school ki prek jam me sita tak selo mo si son ning hang lo ta si ha kene hem sor phan si thanam lo ni pe ga bang me se ne pe so tha ni pinu do ni po do lang ta si ni pu niu phan si ni pu lo ye la sono sono pot pini kuson maha ni pu phana ju tha me me ni pu phana ju hai de le long pie sor pa ji pe don lo ima ji pa don ben mi ima he no ima ma ko son ma ku pu ima mu ko piu ke nang tum si ke tu ra rab ye pot kuson ma nang tum ar ju ram lang lang tha ta phrang ni pu phana ju de tha pu si e school ben da dak su yo jan pe da dak ni pu phan ka ni pe la lo la ni pinu phan than lo sa tum bang ching wai do bon Asir son sing mai lobono si kali ke lang sita dampung itu puson se bita long lo asia dak la su ki wang cing hur bang ke la ni pe lo ni pinu bang nan du sin pesar atum si ni pesar kini rong hang pi la so atum si dak ni pi kini aku ni pinu han sem ni han se pi budolang bahani pisan han se pi pinu han se pi depen ke hala penumpang ia pisau penuh kena kedom bepi bangga thom si dak rong pihem wang lo rong pihem wang si kedui bang cingki lo jitan lo si bang kesan lo bang usumar tu mula cipta mula pilu lang pu si akesar bang sabura hei mau tak putang ho pu alam nang tan lo masih nason pen si kehang keret kedu pen si tu mungkin kesilang bang nason kini ning si dok pun men silang lo nang pu kam beli si la kadu we hi gina nana ta service sar ba pen kiet ku te kini na si matru miptu ma korti akling to mang eri pisu en elang mate ajutang we lang po si itu mang ke men men ajutang pa pling det bang ke kat bi ron ke kar tang to mo si itu mang ke hang de hi ni thom bi ma sing ton kok mo si chelang lok je la pu
1: la chelang da phi tong la ke to ke lang asai ke klema matangte la karbi culture society lo tanta mai pho mate founder president lo hala hai ke manop ke la piso so me and that phima
0: ke to ke la la ma kang mangge thek thek sita ni tum ho dak ke ne college ke chali ho gulahat college ke chali ho dak ke ne karbi u somar tum ha dak bha ke do u mi tum ma borua compound polong ta dak bankrene cap ne karbi u somar to do ha panjan hiri hiri hat ekene dola mara asor hadak buha gedu son si nogen burua bari polong thala ta dak bor bor thala sor gedu so ma tum do pen pu kene bukuri jeng pon do thala ta do pu la kene forgetting to war long sadak kita akan tum do mosi hadak cipeng cipeng lo nasi botai si ke kene ladak tum phan kadu we ka kwan timbang kwan do kumali kula khan do chali khe pulo si ala da ai sap ti kuri don ke kole si do bang ni ni vela
1: oh
0: ada ke la pen ke government la berdura high school long so along ta si kilong don ta raidang ti pui ni vet bat tu kadu itum ke long de asa ke la so mek parlin pu la so ke ne amma store tum la puni high school pu long si kadu we de hadak bang Toksin kep do madrasa emi school long ta bang kep ne do la son la si ham mission kumpon long do tum ta hadak ta la son si do la pu son si sing room mat la ka do we bang flik toksin kep la khone do la si hadak itum do dang kini lo isia hiria amazing na dak son ba kini gula khat ke do kini student association pujipura dang itu mison bak baklang nai pilo baklang ni megajin baklang nang lam mi thano la non kene em suryorong phara pu poresong phar